kuti abapere vaveria muimia nolutehi mwahalo abalembia vewe kande imiane mukushima akabuate muimaye nerio mupora ye kolo inywe voshilo nolulutehi lo moshashe wae owe chihango chihana chetrabahwa owe kendutika voshana nenyu na voshana na vanje okumalisho wa malolo mushavya muka kola mutya okundengekania.